baka gana heya na frama fa hu na nya nsio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sane manu nyina sikani ni dro se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru mi katrema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na na gemu wonru ho na da so ho ana itibebe obi asakra wadwe wa menkosa mani hunu no nyame anhyehya amaye eye obonsam ne na bofo ti so yo bonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wase amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade me mpae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho me mpae ni so betwire won di won kwang mu no mo ma wadom no nose ne nye kesi won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhiran ka odin amani biara aba matiefo yesu saye yade saye ka saye ohia saye awaresem saye masem urade trum sana jom fri ni nyina emu o yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

ase nia wate se waka ewo asenke jwese no. E none nia wamu awamu be no e kase da da eye nebra wopo. U niha se wobeti ense sayase monkom. U ba abichina nyuma ye enimu. Abrapwa ene asemwa oka efa. Nsachiraya mapa etumi eyeho. Eha ena nia otia sepo sabra na dansi diyewo. Ye muwe na kumemu na yenye krado so obese saye. Nyese o kachira ye nkeke. Bwa wonsam nefesia osofo Dr. W.F. Kumui. Nyame mai munye rade aye. Ube timiama ubi akasemono. Mwenika. Modo. Mujidie. Niawushe ni mukwae. Nanadri. Onyankupon ebe siyawo. Ewo wehia die anope. Medawa sepa. Osofo pani. Oyedepo. Se. Yebe timia tinabum. Wo asenka jwa kronoa so, asafu kronoa, no kremu ni yenimu bebre ewa kwa, eomu nimu se, ya tina abomu, efri infrisya, apima hankre diyo sunu mu, na yenya yenhu ayonko ye eshi abomu, na sise se ono ene me, ye nyini mranti yemui, ye sai atintim sa ayonkoye no na nneema kese afa na ebesisimpo danyame ase nyame be ma nkwatenten wodi wani behu wo beya ne fafafo e wo Yesu dini mu ye mompa ye mom eja ye da wasi shrawudin. Ye di anyonyamo ma unyame kese ye, nyame tumfuo, wafamu de, di pia tumi ye ho. Na mpo wahana jui, mebo mpaye. Se, ube buwe osro mfensro nena puno, narade mebo mpaye. Se, msio, osro msio, shie unshira egu unkrofuo nyinaso, ewo afa location ha. Eni bebi biara wane ya kabo mu, ewo Yesu dini mu. Eni monyam enka udi wa brabo biye mu. Yada wasifise ye ni mse woyi yenano. Yebe hunu ni ne die ewo abrabo biye mu. Wo Yesu dini mu, na yebo mpaye. Nyami enshirao, wame ne ye. Na subeti miyama ye, amen, papa. Nyami nshira watinase. Yasai eshiye mubiyo utiasiye. Sa ye nam, nyume diyebimu. Ewo, enimuonyam, nsatraye kasiya enamu Kristo suba. Na wosa nsatraye ni munu makatreo. Yewo imu afahuduo, eni mkrabata ahuduo. Na anadwi ye hwɛ nhyira dua kɛse a wɔredua ɛwɔ wabrabɔ mu wote aseɛ sɛ wodua biribi ɛwɔ ha na watu na wakɔdua ne baabi foforɔ ɛmmerɛ a wohwɛ Bible ne mu yi wobɛhunu sɛdeɛ Onyankopɔn esi edua. Na odia enshira ewo abrabu ahuduo emu. Ye ba apamfufro no emu. Na nipe wa apamfufro ni mono. Omu ensa ekan tutuo esne. Ni ana womo sheshe. Efa enshira dia kesye. Ni nyankupo asemu faso wa abrabu mu. Na Pentecost dani ba yeno. Na wodia enshira ewo abrabu mu etuwa suono. Wasi. Wa wasemu